0: Tarang tipe ma kotlei kotlela rekis ka go senya tsana ka mongwame ya wena nga ka bolo wena kona kona ya bolo ya no tsela mo go dimo ga tsone re batla go kore tsame tsame ko di tsama yang mo mo song wa rompie no
1: mo mo sa ke mo ntle nga tsa tsikela la botshano tsa tsikela Friday yo poku tla fara matsatsi a le le sume ke te pedi so ba mabedi le borataro yo go di bedisa nga ke go dira le selena po e tsaba nga go kwa ke ditswe mme ra fonga 360 ra tsi o mo go tsame tsame ko ke tla ke paga bitse fela tsa tsa ka sa mo tshe kre ro po ne mo so mo tsa tsingela la botshano ke mate ne ke ko line 1 ke re ke gorogile mo le tsa tsinga la gompieno ke tla ke tshwere bola ke tla ke tshwere ditaola tla ke utlwe gore ditaola tsa me na di tla di ntshwaretseng ka maletsatsing la gompieno fuma nebo ba re sia fuma timena a ba re ditaola tiare under 15 mo letsatsing la gompieno semphiwe tshabalala tournament ditlhopha tse di tshamekileng ka maletsatsing la maopane setlhopha sa umphakati ba tlhotlwe ke setlhopha sa bermat ka nno tse nne go lefela Midlands Academy ba tlhola setlhopha sa Samba Boys ka nno e le nosi go lefela under 17 amantawana le setlhopha sa Midlands Academy di tshamekile maleka a lefela setlhopha Cape Town Skeleton ba tlholwa ke setlhopha sa 2 for Joy ka nno e le nosi go lefela under 20 Glenridge United le setlhopha sa Midlands Academy di tshamekile maleka a lefela setlhopha Midlands Academy ba tlhola setlhopha sa Glenridge United ka thagong ya di-penalty ka nno di le tharo go lefela Mofolo Romas le setlhopha sa New Hope Stars di tshamekile maleka a lefela setlhopha Soweto Sports Excellent le setlhopha sa Pimville di tshamekile maleka a lefela setlhopha mo letsatsing la gompieno ura ya borobongwe under 17 River Park ba na le ba Bafana Pastaila Star of Milana bana le setlhopha sa PG Destroyer ka ura ya lesome Soweto Sports Excellent bana le setlhopha sa 11v11 Football Lab tla re lebelele ba under 17 setlhopha sa Liberty bana le setlhopha sa Terminator ka ura ya lesome le bobedi Star of Milana bana le Amaputu

nnete leng teng, mme fela re tla ke dire ka mokgwa wa tlwaelo gore re bone gore nnete e mo kae. Tla ke gore fumanebo ga ba re siafoma pe kere nnete keye sempiwe lethabalala tournamenta metshameko e tshamekileng ka mo letsatsing la mosaki yo montle tsatsi ke la labotlhano tsatsi ke la friday phuku utlhola fela matsatsi a le lesome ketepedisomamabedi le borataro yo go dumedisanga ke koduwa ga le slender point banga wa koga keditswe mmerafonga 360 ratio mo go tsa metshameko ke tla ke phagamisitse fela seatla sa ka sa moja ke re re opone moso mo letsatsing la labotlhano ke mate ne ke ye ko line one ke re ke gorogile mo letsatsing la gompieno ke tla ke tshwere bola ke tla ke tshwere ditaola tla ke utlwe gore ditaola tsa me di tla di ntshware tsenga mo letsatsing la gompieno fuma nebo ba re sia fuma timena a ba re ditaola tiare under 15 mo letsatsing la gompieno sempiwe tshabalala tournament ditlhopha tse di tshamekileng mo letsatsing la maopane setlhopha sa umphakathi ba tlotlwe ke setlhopha sa bermat ka nno tse nne go lefela Midlands Academy ba tlhola setlhopha sa Samba Boys ka nno e le nosi go lefela under 17 amantawana le setlhopha sa Midlands Academy di tshamekile maleka a lefela setlhopha Cape Town Skeleton ba tlholwa ke setlhopha sa 2 for Joy ka nno e le nosi go lefela under 20 Glenridge United le setlhopha sa Midlands Academy di tshamekile maleka a lefela setlhopha Midlands Academy ba tlhola setlhopha sa Glenridge United ka thagong ya di-penalty ka nno di le tharo go lefela Mofolo Romas le setlhopha sa New Hope Stars di tshamekile maleka a lefela setlhopha Soweto Sports Excellence le setlhopha sa Pimville di tshamekile maleka a lefela setlhopha mo letsatsing la gompieno ura ya borobongwe under 17 River Park ba na le ba Abafana Pastaila Star of Milana bana le setlhopha sa PG Destroyer ka ura ya lesome Soweto Sports Excellent bana le setlhopha sa 11v11 Football Lab tla re lebelele ba under 17 setlhopha sa Liberty bana le setlhopha sa Terminator ka ura ya lesome le bobedi Star of Milana bana le Amaputu ka ura ya bongwe Classic 11 bana le setlhopha sa Sunshine Academy ka ura ya bopedi Ikasi Mighty Eagle bana le Mpho Sedinyana ka ura ya boraro tla re lebelele tsa letsatsi la kamoso sempiwe tshabalala tournament Sunshine Academy bana le Comptown Academy ka ura ya boropongwe under 15 Sepi Dobson Phil Cadence ka ura ya lesome Comptown Academy bana le Tiawelo United ka ura ya lesome le bongwe Sepi bana le setlhopha sa Sepediela Star of Tomorrow ka ura ya lesome le bobedi Amaruto Football Academy bana le Joburg City ka ura ya bongwe mo letsatsing la kamoso under 20 Comptown Academy bana le setlhopha sa Sebetsi ka lantse ka ura ya bobedi Bolo ba Thapa bana le setlhopha sa Amori ka ura ya boraro World Cup mo letsatsing la maopane ga re sana setlhopha sa Africa ka ko FIFA World Cup France ba philimisa ditoro tsa Morocco mo letsatsing la maopane ka go bantshetsa ntle ka nno di le pedi go lefela mo letsatsing la kamoso Spain ba na le Belgium ka ura ya boropongwe tla ke go netefaletse gore ditlhopha tsa provincial di a nanoga mo letsatsing la gompieno ba ya ka ko Port Elizabeth Northwest ba letse ba tsamaile mo letsatsing la maopane bosigo ka ura ya lesome ke tla netefatsa gore ditlhopha tsaka ko Gauteng ba nanogaleng mme fela ke tla go netefaletsa gore mo letsatsing la mosupologo letsatsi la mantaga ke tla go ba mo dinakong gore no ditlhopha tsa provincial di fitlhile jang ka ko Port Elizabeth tla ke tse ditlhopha tse ke boele ko line one ke rekodunele ga Timena Thabanga wa ko gateditswe tla ke go leboge wena yo ntse o ntshile ka tsebe mo nakong ya sa fediseng pelong nna lwena re a bua re a kopana ditapo tse ke di busetsa ko line one Merafonga 360 ratio neeletsa metshameko.

0: tsweletse merafo.
1: Tlaikutlwe gore ditaola tsa me di tla di ntshwaretseng a mo letsatsing la gompieno. Fuma nebo ba re sia Fuma timena a ba re ditaola tiare Under 15 mo letsatsing la gompieno Semphiwe Tshabalala tournament. Ditlhopha tse di tshamekileng ka mo letsatsing la maopane setlhopha sa Umphakathi ba tlotlwe ke setlhopha sa Bermat ka nnotse nnego lefela. Midlands Academy ba tlhola setlhopha sa Samba Boys ka nno e le nosigo lefela. Under 17 Amantawana le setlhopha sa Midlands Academy di tshamekile maleka a lefela setlhopha. Cape Town Skeleton ba tlholwa ke setlhopha sa 2 for Joy ka nno e le nosigo lefela. Under 20 Glenridge United le setlhopha sa Midlands Academy di tshamekile maleka a lefela setlhopha. Midlands Academy ba tlhola setlhopha sa Glenridge United ka thagong ya di-penalty ka nno di le tharogo lefela. Mofolo Romas le setlhopha sa New Hope Stars di tshamekile maleka a lefela setlhopha. Soweto Sports Excellence le setlhopha sa Pimvilla di tshamekile maleka a lefela setlhopha. Mo letsatsing la gompieno ura ya borobongwe Under 17 River Park bana le ba Abafana ba Styler Star of Milana bana le setlhopha sa PG Destroyer ka ura ya lesome. Soweto Sports Excellent bana le setlhopha sa 11v11 Football Lab. Tla re lebelele ba Under 17 setlhopha sa Liberty bana le setlhopha sa Terminator ka ura ya lesome le bobedi. Star of Milana bana le Amaputu ka ura ya bongwe. Classic 11 bana le setlhopha sa Sunshine Academy ka ura ya bobedi. Ikasi Mighty Eagle bana le Mpho Sedinyana ka ura ya boraro. Tla re lebelele tsa letsatsi la kamoso Semphiwe Tshabalala tournament Sunshine Academy bana le Comptown Academy ka ura ya boropongwe. Under 15 Sepi Dobson Villa Cadence ka ura ya lesome. Comptown Academy bana le Tiawelo United ka ura ya lesome le bongwe. Sepi bana le setlhopha sa Sepediela Star of Tomorrow ka ura ya lesome le bobedi. Amaruto Football Academy bana le Joburg City ka ura ya bongwe. Mo letsatsing la kamoso Under 20 Comptown Academy bana le setlhopha sa Sebetsi Kalantse ka ura ya bobedi. Bolo ba Thaba bana le setlhopha sa Amori ka ura ya boraro. World Cup mo letsatsing la maopane Harsana setlhopha sa Afrika ka ko FIFA World Cup. France ba philimisa ditoro tsa Morocco mo letsatsing la maopane ka go bantshetsa ntle ka nno di le pedi go lefela. Mo letsatsing la kamoso Spain bana le Belgium ka ura ya boropongwe. Tla ke go netefaletse gore ditlhopha tsa provincial di a nanoga mo letsatsing la gompieno ba ya ka ko Port Elizabeth Northwest ba letse ba tsamaile mo letsatsing la maopane bosigo ka ura ya lesome. Ke tla netefatsa gore ditlhopha tsa ka ko Gauteng ba nanoga leng, mme fela ke tla go netefaletsa gore mo letsatsing la mosupologo letsatsi la mantaga ke tla go baya mo dinakong gore no ditlhopha tsa provincial di fitlhile jang ka ko Port Elizabeth. Tlhake tse dithapo tse ke boele ko line one ke rekodunele ga Thibena Thabanga wa ko gakeditswe. A tla ke go leboge wena yo ntse o ntile ka tsebe mo nakong ya sa fediseng pelo nna lwena. Re a bua re a kopana ditapo tse ke di busetsa ko line one Merafonga 360 Radio neletsa metshameko
2: Thabang.
1: Robala ke tlholego ya go tsoga ke mogau.
3: This is your sports news update with T-Man Express, Slender Boy,
2: Tabang.